Visa. Aga international. Eh. Odimuzenyo gwa mao. Aga international. Eh. Dimuzenyo gwa mao.

0: Osa boko wuli randi yoti ntolera Omaito wemba ntolera Zene bongo umenyula Nowe pati mutuyela Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuliri lukweto ulangidi Okuliri tuzera kunkali Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omontu mziu Omontu chakola kulekota mwinae Akolekota mwinae Njena sebali ne mziu Emiziwe vivieta mironsia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limiraga kiyere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege cheme jewe itie Kaiche gulo ni maku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waile mugwere mwinao Olo lugwere natuga kuu Wabula tumulaluswa hili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kuisa. Funga yeye, ebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tuyoni, apako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, Oh, ya jamatala simu, edi terebi bagemu, ama jama gundi, ama gongolo, esi, mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo, niwe unya, lizele lwa kililo, aloni ya wawomiwo. Omutu mziu, okoveri ya mkari, ole eto kuchalo, aizaba ya mbe, owalu gambe ya liu na uire, ati mwale iwe, bakali ukula ula, akutaka ya firaka uka, Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa Oya mewalile naliku ilamu Omuti mzivu mukako wende Ntumulati Alenge le kubira ndongo Obitanga makai kabali kukudula Tatake vidingidi Ndiyanune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunile mtu alo Olukulile mango kukasema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga kariba kunyenge Nemi nolia kariba vidienge Na atakia nesele nirobabo Aba kariti wata kibundi Walofu nyote atibaka mnyumba Na koma angomu ile tiko katu mse ule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi debateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwaula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulole muma nchona kweta marina Bula unyoe Na luangu Na kimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi sechama utanko veraku Umuano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe waomela Laluja kukuwela kunjewa Echo fulile, oteko kulianga kuhu. Ulumbe ulangide. Sabani, mnange mlienge kuhu. Katonda wange, hape wala nasa minada. Ndeo fule kote yeno liro yoku. Nera, oele mkanga. Kowa, mnango liyenge kuhu. Mgo uvele male mnango liyenge kuhu. Tawabaile. Mnango liyenge kuhu. Jioni we Echo vulele mnango liendeku Bale mbale na ringi Nesa wakiwele tuwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya kyakulya airaika. Atyano ontama onomu kutambula tambula. Hajo mpologoma abamu sibire omu kanyomba kalike mitali mbwa ngompologoma oyo tasolo kuzwamu nokorotia okutwala kungaba mwigwire munango mpologoma yawo ino ntama ompologoma natandika okumukungirira munango onjigule onjigule onyambo onjigule enzale ndi wundi ontama nayemerera kubigere bibiri nakoba ati nze tina ikiririo okwigula nakwigula nifune biziwu munango ntama naba ompologoma nagezako kumwegayira ati munange toyaba onyambe uyambi onjigule ndi wundi munange ngoma ito ntama niye ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegerekeka ontama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaizi ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munange ompologoma yakobera ontama nti nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa wakandagano akakoba nti ontama eyaigula ompologoma tamulye munango ompologoma nateeka kekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntama tibatandika okukaayana naukobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteeka kekinkumu anti nze ndi wundi munango mu kaseera ako nga bali ukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mbaine kungwa mumamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange wama muwona mutya bano bombona beyawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbizi egyo gyogyona nga tegisobola leero so mbizi nga tasobolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisya okuwuluka enza munange owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingiire omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibyo ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona, ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Ogumpungu gunene nigwiza nigufuwa ino, ngeri ogumpungu gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okusuka omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe. Naye amagasani gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwera yaina.
0: Yona n'abakoba nti, ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza ku ninze, mundi yaka mu maizi, n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Empunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumulutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo, ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino, omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we, nakoba.
1: Nakwesenga era naakukolera nga byona byona otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere, nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabagirira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bona bona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire n'abawenkabi aneky abakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.